kunametɔ mitɔ lɛ eto fina kɔkɔ nanu tɔ ni kɔkɔ nanu indɛ mɛditi to mi tsɛtsɛ eye se kɔvɛ tɔ na okuna kunametɔ mitɔ lɛ na tsɛ ide boba si okuname ena na wewe ma kpɛbi de nu eye kan bi awo eto wewe ma ɛnɛtsi a na wala yo mepo endo amaso kan wala dona khona meto meto le ni wala na we wala we kun da ho mi so kan hia ni ko to e to ki go me no tan to bi anono wala da yi alo kan to e si numero ana wala nu le po da yi credit e chedo na mi so kan to ko alo na we we na mi na wa na do bere pon kogoda nu toto lenu le po ni wa ina we na le po to na le kogo na do ko de e gbogodo asan ti awu si o de mi ni we awu na

ike nkan to mi dan san wa to mi dan le ni kwara na me ze gbe sa na jona okuna le na do basi no e kan bi e to we ma ene me le po mo ran ko jona han jina to mi dan le yale me ni kwara na me ye yo ene le po Asunja ore lo tenu pon wedo sai me. Ore a odai. Won anu le po dai kanji.

0: Ule a wuti vye. Na do ya soja utowe. Ndo. Ani ule a wuti vye. Na do ya soja utowe. Leo mechi ule a weto na waka. Ule a wu. Na do ya soja utowe. Nisha. Ana moyi. Moya na so sedo azon dia uto e tibie mede kanoje so uto si mede kanoje so no kutito me mede kanoje so to kuku podo mbo pon pe si mede kanoje so azon eno ya u me si ko na se niche e gbon kodo azon cha uro e ko to me Ayate daho Tito Pito Zaime to Jesu ikome. Anatia lotu edo fi atindo apun tome lote fi atindo tuklate bonatia lo awo ito do aka atzontia u anamoyi zia lotu edo fi ae tukla lote awututu e Azon, elo, eto fine. Mado kalo. A upiye sa. Vive, azon. E no kume. Zialo aweto daga. E no hemende wapi. E maso kan waman. Basi na ye. Zialo do ye ti. Bo zialo to ye daga. Na ye. Eja. Azon ekbo da. Tundo teja nyemoyi oto to Jesu ikome niko ene bede pere mana papa podo kwede pepenu meyero niko ene mede kanu je blebu mede kanu je otomiona mede kanu je idumabo son awutu le posi son azon le posi son mado kan le posi son bibe le posi mede kanu te mowe erawa ena uto kuna le meta kwa yira oyin ne tibie nike azon igbo ni wa mado poro pote to Jesu ikome Nike, mede kanu jani wa. Mede podo pote to Jesu ikome. Mwen zegele po. Bopa, adzon lek baton lek po sudo. Mwo de okuna. Donu de kpekpe yan son henk bo. Kabi adzon. Kabi tudo te wa yetro. Mede kpekpe to nukundo e. Nangala ye tibie nuku eko tan ni ma sanja weta yi to kuna mba kpena ma sanja uto yi asi wini si tukla mezi ma sanja uto yi opie ti to akpasago ma sanja uto yi Bibe, poto awutu, okukpete to mwa sanja awutu e. Afwado po kwe gli wuka aweta, ba chodo afwado kwe gli ere ni tante akponu tibie, mwa sanja awutu e. Ose kuku, amaso gazi zani. Boya, amako si zani dayi, mwa sanja awutu e yi. Akpa mo azonja uto yi ohun susuru te ponu nde pepe ato susuru di kene ni dualo te tibie mo azonja uto yi yedo okia kpigbo mawele tonto kowe okuno susunu le pose mo azanja uto yi ye ko tewe ba ma so kan tro bo note titengbe mo azanja uto yi amo dasin nukun to eton wa isusun se vibe pesa to eton wa ye de se e ma bi bibasi e akoto bibasi boto titen pon bo kambiona aton ipo aton ipo e ma bi basi na ni de se aton ti awu to jiwe aton ipo to jiwe mede kanu je to jiwe bibo tundote to jiwe to jesu ikome mi o dete eko yin bibasi niche eko yin bibasi a ko mo yi
1: ako mo alodo me goji weye we ton lo yi to zaime ma o kunu to epo mi po epo le yi pegbe mi o de do zaime bo akuno ko so gado ye go yo me ke ko mo alodo me goji weye we ton le to zaime to je gbonbu ade kunu nso gan mo gbe tole to tin ton je gbonu to wa de kunu to e a o mo asan ja wu yi yo ho de bo asan ja wu ko jo ye wa je gbonu wa de kunu to e ble yo me to ada to me le pon ye ni to wa bo wa de kunu hoi to mena me tole tin to fine blade we po ni azonja wo ko jo dogo e arado mi pa okunu no mi me po nanu po mo lo pa jiwe we po to ye po un ni eto jijo to fine arado pa okunu no mi ni pa ma wo po to ye po to zaime bua yin wa mo go ara ton wa bua de kunu wo lo ko iki ko je gbonu amazo gas is only die for the viable chess only see nwe tu kla de pepe de atindo azoja uko yiten de mito me de vole si okunu yi yelo su to wa bu ade kunu di ke mi ni pajo e do po de me de vole to tito na do de kunu yelo su ni to agbonu bu ama okunu de po mi po wa de kunu wabu wade kunu de ato peku minga yeton jek bunu eto jijo to fine eto jijo oyi to nuna meto mi tole ni han ye je gbonu wa ye bo blade we pon ye bo blade we pon no ya mazo gan wa da yi le
2: they are coming out you as your
1: wa
2: e ji din
1: as e okunu to e se do blow
2: our pastors please Let's go for interview for the testimony. Keep checking your body. Keep checking your body.
1: To do a black one, to do a black one, back to do a black one.
2: Rise and walk.
1: And
2: you come, speak to them.
1: Fumbles is on it.
2: You have.
1: You won't book men
2: to them.
1: As a god, the
2: begin to hear.
1: The whole of you may talk on it to a spot to a pinnacle, and at the whole way.